0: bonnet ma yo sa men.
1: Ouè, sa se ma yo moun.
0: Alex, sa pa tou skandal li sot fange ma yo. Pa ti problem ma yo sa bon mwen veni nan lom djial, kompon se fam pa mbagay lo bey. A biti mwen a chou. Ibi yo amen, an al pala vel mwen biti. Tet mwen chou nan.